0: Digital.
1: Radio. Aya ja pe tiabe ana do de ko kala banu ki pe ke logo mi chin maro kada ri wagi na kitu ru kere kede te ko bisore ti sore wara be lupe wi ni ko ba ber sore aya ki te pe kwa ke ni ko ba tin pe chora a pe nya pe nya amande ko ni aya kai mi tu gomas be pasi chi ukihu I will send the bada bada to come and pick you so that they will pay you on Monday imando te ba ngere du rem nyal de do gitit paro gi ne me nyal do yore pe Atini, te meeting gine moti mo te or nang bora bora upit te bi kwa ni mati te ya kere gobi chime che aku kamu chul chodo aku chulu torugi imati da unu peti gine mengba gine nyuali ti kere gupi kome uba te me de riyo de kobi tin chul la tumdu aman gira da ya udiku te chiku gine me kwa luoni yaus gal te koni guak mama nyute TV teri kobe ni pilu wakayen kobe ni udiyo kakanda tali elkacha Mati ube kuku katuye pingwa, di juru. Pea faro. Yako biko wintie ke yiduj. Hara bigamo chole. Icha ado eru waru chawa tetu na mwen. Imate ya ate kubiko yabdo kwa sampling kong gini kong. Kaya ate kwa tatu la chore diyot. Kechibo atin ki nolo log day kora kocha. Kaya ate na kuskreen tere toko ping. Tengo recover tebe kucharu ko. Atin ki atu. Adon kaya. Adon kurugun mede nukere. Enbe teko yuchimu ko bot boss. Ni mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu ko e ma ti su sa na pu ju gin je di odish ta ko bi oh no ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chu ndu ta ko bi ka ti ner ne man pu ra sampling ko e bi ni pe ti a pieni ti ni mo nu pu nu shu pu ru na ma ra ya ma ha he ta re da ka tal pu ru da ti ta mi ko pu ndu ba ti Luju, lori rumi chete totere idiode. Makwa yokisha, inyim totere. Do yina maiti kwaone, peti meni ya manu. Toti inpe toro chulu, papi inpe toro chulu. Chana jono neno.
0: We O Radio, www.oradio.com.

0: kai o radio ke ken yum ye kre wer kwaro
1: alishani winyo
2: mar me pacho
0: iti winyo o radio

0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio bi yum chuny kere wer kwaro
1: bi yum chuny kere wer kwaro
0: bi mar me pacho
1: bi mar me pacho
2: I wan lang yu biro te loko kalu pene
0: iti winyo or radio
1: bi
0: yum yej kere wer kwaro
1: alijani winyo
0: bi mar me pacho iti winyo or radio